0: panokin. Iniwag kayo sa panokin. Ninkiliw.
1: Seller. KPYT, KPYU, the voice of the Basta Yaqui tribe.

0: Inimin ano ka? Chikti tapon mo kin? Iniwa kesa mo kin?
1: Hurry up.
0: No, Alia.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basta Yaqui tribe.